0: The time now is 9:30.
1: XFM 89.1 Davao City.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

I tell you? What'd I tell you? One, two.

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 1 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 2 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What I tell you? One, two.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Turandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, ko doputol. May video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lami na natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag inigman ako og ginom sa atong kape kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Daghan ako gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o

0: magpalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan nami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe.
7: Yahoo!
8: Sister Pain!
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
10: Southern Gold Coffee Mix.
12: Unsaon ni mo pagkabot sa imong pangandoy? Nga mubo mangkay ka.
13: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Клари к сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito.
2: Sa programang Extra B.
1: Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi.
2: O,
1: ano na, sayaw na.
2: Extra B.

XFM。

0: pre, nakabig yun eh.
1: Ano ko na na pre?
0: Manok, mayo eh nun. Mga itong katawuran nun eh. May buntag stanan. May buntagun. Doon na lang may tubagun ba ng mga pangutan na kay midyo, kamigyo na ipit ah.

0: FM.
1: Sabi ni Pre, nakabid yun eh.
2: Ano ka na na, Pre?
1: Mayo eh nun. Mga itang katawuran, oy. May buntag stanan. May buntagol. Doon na lang may tubagon ba ng mga pangutan na kay Midyo. Kami yun na ipit.

0: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan. Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, Nagarunda, Nagabalita, sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon, sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-iwong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa Exciting Pilipinas, alas 5:02.

0: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good morning.
0: Mabugnaw ug maulan nga kabuntagon. Adlaw Domingo no sa mga katropa, managuban no sab kita karon sa atong tulumanon ang exciting Pilipinas. Siyempre, kininyong katropa sa kanginan nga magsaba-saba sa matag adlaw ang Domingo, magsamok-samok usahay. Magpabadlong usahay. Usahay sana sa usahay. Katropang June Marata, makikuban ka ninyo uban usab sa akong partner na nasa Picas Lawak karon. Nasa Picas partner na ko dito karon, ha. Pertigenyang tingalaha kay nagakuan mako naka-raincoat ko. Kabutri. Astilan bitaw no. Naka-raincoat ko murag natingay taw akong partner. Adlaw Domingo, bulan sa Hulyo mga katropa, og pizza 20 size. Kulbaan, magkukunan 20 size ba? Kapit ng 28. Saan na 28? The oray or hearing? Ay, nako, nako. Adlaw Domingo mga katropa, og muraga last week nini karon ha? Sa bulan sa Hulyo. Nga daghang kitang paabuton ro mga panahon na apan unahon na to ang kabugnaw sa panahon karon mga katropa. Labi ang katugnaw produkta ko kay kong katingala kay gikan dito sa mo ang taga taga Bukay debi ako ha. Taga Bukay di bi ako pagikan na mo dito sa mo ang Bukay di mga katropa. Uy, gikan pa sa yung kahaponon hantod pagikan ako dito. Oh my gosh, kusog ang ulan. Naas matawag na itong moderate rain. Pero pagkapot na mo niya sa turil, ah grabe ka uga. Uy, abug-abugan, stilan. Bitaw. Pero doon ay porsyon karon mga katropa dari karon sa atong dakbayan sa Davao ha nga kusog ang ulan gani at kagahapon atong isang adlaw kusog ang ulan o daghan in taon kay na problema gid in taon sila ang uban taon na matong na sa atop siguro. Ang mga motorista na to mga katropa labi na diha napita sa may Los Amigos sa may Kalinan area, nako di na gid in taon magpataka og padagan kay Jesus. Kusog ang baha sa dalan ba, no? Unya diripon sa may talumo area. Oh, labi na diha sa may bangkal. Uy, nako, kaluoy gadin tao, no? Kusog yun, nanulod sa panimalay ang baha. So, amping lang ta. Muna itong giingon, amping ta. Kaya di mga nato naman siguro ng kalamidad mga katropa kanang baha. Di man ato naman dili na to na matag-an. Pero ato lang po nang mapangandaman. Monica Ron, may tao nga amping lang kita. Mapagikan ako ganyan sa balay. Tingala, Diyo kong, pati itong nawag yung pagikan nito. Di kayo musugot ng tao na nga kung kuwan? Ang ako ang kapartner? Di mo sugot ba kay tugnaw lagi kayo? Namin pa sige gakos. Saon man? Di ko sa kong gusto lagi nga di pagkuntahong ko makakuan, makahatag, makaservisyo na ninyo. Mga nausahin pito mga katropa, may ingon po taong tanga. Kalami, di ganyan taong nadili ibango, no? Kaya naanad, bita nga, mabangon di tagkuan, ha? No, makabangon tag alas 3 bitaw sa kadlawon mga katropa. Makahalang pa ng mata ni mo eh. Nga, pareha ganina nga, grabe ka kusog mo, direct rin lagi. Pagkika na mo sa mong book ID mga katropa. Nga, pag-abot ang kudri, haanto, abot pa kudri sa Israel. Mga katropa, dari sa istasyon, wagi, ulan. Nagi, magsakuan pa ka ng inisturihan bitaw nga, nagdalandalan daw ang ulan. Nga tuwa lang diha, kay amping lang ta labi ng tao na hantong mga kaigsunan nga naas dapling kasapaan naapod in tao na ni Muyo kay wa pay laing kapuy-an naagid in tao sa dapling kasapaan ang unya bit na to mo siguro ba kay ang ulan naa dito ang kusog nga ulan naa dito sa mga kabukiran. Matingala kang kalit lang itawon og kakusog o nga mo mutubo ang mga tubig nga naa sa kasapaan. Unya naa dito ang kusog nga ulan sa mga bukid-bukid mga katropa. So amping ta. Ha, di lang kita mo kumpiyansa. Unya di po ta mo salig nga magingon ta nga naay mga rescuer. Napoy uban mga gahi kay ulo. Bagay, wala mo kung kitang ulo nga humo. Ay, no! Kasagaran sa mga ulo, mga gahi, magina. Wow, napay uban mitaw nga. Kuan ba ka nang mag-uingon na nga, di palagi na maabot lagi. Ha, dugay palagi na maabot. Wapagani, gamay pa ka na, hayag pang kalibutan. So, this is the kabalo, nga dito na sa babaw nga side ay mga katropa, dito sa mga bukaydi, sa mga kaigsuna, ang mga kabukiran, na ano dito nagsugod ang hilabay ang kakusog sa ulan. Mm-mm. May gani kay nag-monitor po tayong taon sa Apo. Wala mahibaluan na to nga kusog ang ulan dito napita, kusog ang ulan dito napita. Wala taon na nga makakuanta ba, makamonitor ta. So mauna, hangyo lang, di lang kita magsupak-supak. Nga di po ta magsalig nga, mingo nga na yung mga rescuer. Kaya ano din ang mga rescuer na yung ay kinubuhi. Maglikay mo na sila. Oy, di po na, maningkamot po din tao sa makareskyo na sa inyo, ha? Pero kana po sila, naningkamot po na sila nga, dili po din tao madisgrasya. Oy, kung anong nag-rescuer ka, di ka makatila o disgrasya. Di ba na? Sa nga to lang tayo, amping lang, amping, ha? Kaya, amping o dala sa pag-ampo, yun, mga katropa, kaya maugin na yung pinaka-importante na to ron. Ayon na lang mong sigiga, huna-huna ang mga problema karos nasod. Ang atong nga, unu-naon, ang problema na to. Kanang kayo, kanang problema sa nasod, ada! Ay, sus, wala yung mga kasulbat, ana. Kanang na pong nagbutang ang problema na sa nasod na to. Amo na sila yung problema karon. Pinawa! alas 5:11, mga katropa. Alang sa ito ang mga kaigsuunan nga gusto mo ambit. Gusto mo apil-apil. Gusto makikismis. Mga Marisol o mga Marites daw ako. Di ba ang tao ko mo ulit ka ng Marites no? Kaya naadyo ko'y mga close friend nga mga Marites po. Ang pangalan, likay ko at kami mo'y lisensyado nga mga Marisol. Kami. Kamu ayo pataka dia kamu. Kami may bitaw. Ingon anak bitaw nga katropa ha. Amping ta, unya, ang importante sa tuwa, ang pag-ampo. Labi na nining adlaw karon. Adlaw Domingo. Asa mo dalikyat ron, dalikyat ipod in taon ng inyong gituhuan o asa mo nagasimba. Ha? Ayo gitaon nyo nagkalimte. Kalimte lang ng yating pag siplat ni mo diya sa kwan, sa imong asawa. Sa imong bana ba? Nung ka, nga pasiplatan, gini mo, ugtutukan gini mo. Ang simbahan kay maogi na gidala nato sa ato ang pagtuo ug labi na usab sa atong relasyon nga to sa atong labaw makagagaw pinaka importante gina mga katropa ha unya sa gusto nga mo apil-apil sige 0953-961-4040 0908 547-6495 pwede sad mo diha. Onya sa atong mga pangutana onya nga nagdala og mga kasabutan og pinagi sa atong Gcash. Timan ininyo, sunduga lang ninyo o sunda lang ninyo kanunay nga atong tulumanon ang atong programa sa matag adlong Domingo. Kay gawas sa atong pagka kuana mga kulukabildo mga katropa. Ay, naputay ginagmay pud intaw nga pahalipay sa atong mga listeners. Duga lang rin nyo, kaya naa ang tanang pangutana na ko, naarapod sa ko ang, sa ito ang programa. Diba? So, karo mga panahon na, mga katropa, kinanang kay, mabugnaw nga lugar, o asa mo nga lugar ko nga bugnaw, pero naroon mga orasa, tugnaw pa, oy. Ha, ang uban taon, wa pa nagsigi pag gakos. Pinawa! Ang uban karo mga katropa mo pa'y pagtanday. Ngano man mo pa'y pag-uli. Alas 5:14. Karo mga panahon ha, kung ikaw tugnaon, ang ato ang kalawasan nangita og init. Ha? Nangita og init ang atong kalawasan, dili lang kay init sa gako, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong itkab. Ano nga pinapilo mo ng itkab? Ha? Nakinahanglan yung ka og ang imong kalawasan mga katropa, naning tigtugnaw kinahanglan yun og sudlan ni mong mainit nga masudlan ang imong ginawaan og mga mainit sama sa mga kape mga katropa. Kung dili po ta magpataka og inom og kape karo mga panahon na tungod kay dagang kayong kape nga ang pagtuo lang ni mo kung ano yun ka nang makatabang ni mo kaya ano nga makawala lagi daw ang uban mingo din nga asay ka ginong kape tanawa ginurbius ni noong ka So dapat gamito na to kanunay ang produkto sa Yes to Health product. Nakanerbius na ba ka tungkol sa sige og kape? Kung ako ni mo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbius tungod kay natural ang sulod. Santon plus coffee mix. Ang kape nga adunay mangustin. Muna ang kauno na karon ni katropa niya mangustin. Ha? Kamunggay og soybeans. Ang kape nga walay side effects para sa kampiyon nga kombinasyon inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C og apili gyud pag inom og healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix kay nakakape ka na tambal pa sama ni ini oh ah kanang gikan sa imong tilaok nga muditso sa imong tiyan mga katropa makaingo ka wow kalami labi na og makainom ka sa Santon Plus Gold nga kape gama sa 100 extract supplement natural ingredients adunay mangustin malunggay ang palaya garlic og spirulina di naman takalitos ani na unsan ha spirulina Santon Plus Gold mapalit ni sa Shopee Lazada og butika sa inyong mga dapit. Alas 5:17 mga katropa ha. Unya magiskuti-iskuta. Sigutan na to kay kagulbaan na magising kagulbaan ninyo kay suna ugma. Suna. State of the Nation address. Na ano kamo sa may sa inyong paminaw sa kay ano? unsa kay gusto nato madunggan. Ha? Unsa kay gusto nato madunggan daw ba? Ha? Madunga mo sige ating sama lang gyapon kani adto ba? Nga mo sige lang gyapon bot. Da, mo ba? Ako din ako excited eh. Kamo, bala mo. Ako din ako excited kani ako ganahan nga marumang gyapon. Sama lang gyapon ang kanang ug sa kuan pa ulo-ulo ba? Kanang pagana kunuhay. Nga ipanulti itong mga accomplishment nga dili iya. Sumaw na ang State of the Nation address, doon na na'y laing meaning. Unsa man? State of no accomplishment. Ha? Sayuha po ninyong yati. Sayo kayo mo ha? Sayo kayo sila mga katropang nagatanaw in town oh sa atua. Oh sige lang. Nagatanaw sa atua. Salamat kay sa inyo ha. Bising taon ninyo po ninyo nga mga inato rin taon ninyong kauban o katropa sa kanginan gikan diri sa 89.1. Apa na alang gyapon mo? Salamat sa inyong pagkiguban ako kay Ubi. Kung ninyo ubanan, kami rin duha dire. Wa po may kasiguro niya. Tignan sa kayo kung ano mo dali. Ah, good morning yan to kang Yadza. Yadza Ventero. Ah, nagatanaw siya karon na. Uy, si Manoy Arlabs. Ah, Arlabs di eh. Ah, nagatanaw po siya. Good morning. Shoutout ko kay Binigito nga lami pa kaayo iyang tulog karong orasa. Mauba! Ah, nga. Bisa nga, ate, imo siguro ang painitan. Imo siguro ang painit. Siguro, mauna nga, naglami na yung katulog. Ano? Ah, isa na naman itambal niya, ate, is katugnaw. Kung di ka kapalit, o Santol Gold Coffee Mix, Santol Plus Coffee Mix, siyempre, sa duha ni mo kabukton, makatulog ang imong bana. Sa duha ni mo kabukton, makatulog ang imong asawa. Kuyaw ang bana, mo'y makapatulog sa asawa. Unsa din na, katrupa? Eh, kaklarik sana ay! Pakima, makakita ang ginagbituon ba? Labi nagmasuntukan at tulog ritso! Pero ang asawa gani, mo'y makapapatulog sa asawa, mga katropa. Basta ang ninduta. Kay kanang imuhang duha ka kamot o duha ka tiin, hindi ginakalihok. Isa ka sipit, anak si mong asawa, hago ka ritso niya. Hindi mo ka pwede mo hagok lang ka ritso o kanang vitamins. Ah, mano, good morning mo diha, mano. Manoy Alabs. Oo. Oh. Itubag ni siya itong tungkuan, pero pasensya ta. Is O R R Y Manoy Alabs ha. Kaya ang una na akong gi-mention atong higayon sa ato ang produkto sa Yes to Health Products is Turbo. Ang imuhang gi-answer dito is Santon Plus Coffee Mix. Sagdi lang sa atong pangutana karon, pero dili na ko dugayon ako mga pangutana karong pag humana mo kong tugtog kay magsunata mo ta di man kita pwede pud in taon kay ato ang mangudirek matag Domingo mga katropa ginagmayng timba ginagmayng hisgot o pagpanimbaya lakip na gid in taon ang mga sunata. So laen pug kayo nga nag-ingon kong sunata nya wa kong sunata dare mingon ko na sila nga tiguang na ganis Jun Marata no kay sunata man. Kay kung batanon pa, di mo na sunata, on sa man, music. Oga, sapaw, lapaw pag yun karoon nga mga batanon pa yun, kanang mga minor na edad, lahi naman, dili naman, music. On sa man, busdak. Ay, good morning ni Modia. Good morning, shout out. Mabugnaw nga, on sa man eh. Hoy. Ay, saba. Ano nga, nawa man ka, ha? Daraday ka, ha? Ikaw, Jud? Usahe, ito, mga katrupa, dito ko sa balay, makakita ng kuy, kadugay na ba din taon nila nga chat-chat in taon sa kuha, ha? Oh? Mabugnaw nga kabuntagon, Sir Jun. Kompleto man! Sir Jun, Daniel Jun Marata. Nag-live, ha? Waroon ko ay, na may signal, pero naka-transistor radio lang. Man sab ko. Thank you bitaw ni mo ha, Manu Alabs. Nagasunod yun yung tao ni sa tuwa. Mauna siya giingon nga, suki na tong tigpaminaw. Sama ni Jimwell Elbanuzar. Si Jimwell, kung well Jim, rasonable. Suki. Oo, suki. Tagambi po na siya suki. Ha? Siyempre, kanang mga taong negosyante, naging ni suki. Diba? Oo, naging diha ang pinaka-nindot diha ba? Mao yun ay pinaka-nindot diha yun. Ang kanang naakay mga suki, kaya diha aman na imong negosyo, diba? Mga taong negosyante, mga tao, mga katropa, nga nag-iingon ta ba nga kanang nagmalampuson sa ihang negosyo. Si Kagawad, Will Jim, reasonably. Good morning ni mo diha, Kagawad. Sige lang kay eleksyon na. Oh, eleksyon na. Isgutan tanaw niya ha, mga katropa. si Jimuel Rasonable di akan sumay barangay Katigan. Good morning sa mga Rasonable family, labi na usab nga to sa iyang asawa, sa iyang mga anak, sa imong mga silingan, o sa imong mga amigo. Ilaki po na to nga itong mga kaaway. Pwede ka-importante na kay kanang atong kaaway, basta eleksyon na gani, mahimo na to ng amigo. Pero kanang atong amigo, basta eleksyon, mahimo ko na to ng kaaway. Diba no? Pero kasabot na si Kwan, ane, kasabot na si Kagawad, Will Jim Rasonable, ana. Kaya ni mga tao nga, nagmalampuson sa iyong mga pangandoy sa kinabuhi, dapat na to sundugon. Ala, sundugan ninyo. Kanya, di mo kabalo sa kabutan, ana. Basta maayong tao gani, panalanginan gani sa Ginoo. Maubitaw nga ako, nagbinaayo, nagyug kong pagkatao ron, kaya para panalanginan, yung ko sa Ginoo. Pero kanunay mo kong pinalanginan sa Ginoo. Kaya guwapo kong pinalanginin sa Ginoo, sa kung mga kakatropa, no? Adi po siguro kong kabot na nanay ron, no? Inaunsa day ka. Ay, inaunsa. Ay, nako mga katropa, alas 5:25 na mga katropa. Ay, mata! Sige na lang po mong yati ka. Ha? Sige na mong panghiwati diha. Ala, lihukan ninyo ang iyong lihukol, labi na sa itong mga kaisunan karon ng mga driver. Itong mga kaisunan mga driver karon. Good morning! Itong mga kaisunan mga tindira nga naakaroon sa palingke sa nakaniyang mga merkado publiko dito sa itong dakbayan sa Dabao o asam abot ng itong pagsibya. Good morning! O gasan pres, ito ang mga liburir. Itong mga liburir na karoon sa mga merkado publiko, mga katropa. Muna! Maunay sayo kayo, mangwarta. Kay pagkabandang alas 11 na, alas 10 na, mga tuog na mapuna sila kay... Ay, naku na magsulod ng bulsa na. Mauna, ha? Good morning sa inyo na, mga liburir, mga tindira, mga tindiro. Oh, nagkadiya lang kayo, diha sa isdaan, diha sa mga manukan, diha po sa babuyan. Ah, basta, ay diretso na to na sa mga karnihan. Good morning ninyo tanan. Good morning. Ug katong magmata kay hago pud intawon gabi og atong isang adlaw kay ang ihang rest day intawon sa Badura pod. Sa Badu Domingo. Amo na, pagka Sabado lagi rest day niya. Ang uban anak kan trabaho pamgid pagkagabi. Ah! Porte. Ay, stilan. Ngayon mo na, di ma, masuko ang asawa. Sa pagkasuko na, binayulit ang ihatag. Ano pa'y green, ano pa'y nanampiling. Oh, di, masuko eh. Pag-ingos ba na nga, ato sa ko babaw na eh. Ato sa ko sa kuan, ato sa ko sa ubos na eh. Usa magandito. Kuan, nagunday ka na nga. Usuri-suroy, tanong basketball. Pag uli, agoy. Wa na, mura na po gidribol, kapatid ng hubuga. Ay, nako, ingon ana na, mga tao, mga katropa, ha? Ang katong nag-relax ka ron, pahuway. O nga, kuhan ka ng apili po din taon o dalikyat, ha? Sama sa kong giingon, dalikyatin ninyo ang inyong gituhuan kung asa mo nagatuo. Kay ang uban ba yung taon, nagkadaiyang pangalan sa iyang gituhuan. Oh? Kay ang uban, nagatuo ni Allah. Good morning! Ang uban, nagatuo ni Jesus Christ. Uy, nawa man, nangakuang kuan rin, nawa. Darato, daari, oh. Murag nakabalo-balo na ko gamay, daari. Muna, ha? Mga katropa, ingon ana. Unya, pag abot sa panahon, ana, mga katropa. Pag abot mo sa panahon, ana, mga katropa. Kuan, ha? Napoy uban, nagatuo sa dekay. Pagtuo ba? Samaan ng nagatuo ang mga kaigsunan na itong mga insik. Dahil puno sila. Puno na sila ka ng mga Buddhism. Ah, basta kung asa ang inyong gituhuan ng pagtuo ninyo, nga mo'y makaluwas na ninyo. Go. Huwag makabuot ninyo. Nyungha mo na. Bahala natin. Pagtuo ninyo, maunagin na nga makaluwas ninyo. Go! Ay, sige, patinta lang ang uban niya, magsige po gingong nga, tarita kay makaluwas, hindi nga mo ah, daoroy. Luwas sa una na yung kaugulingon before ka manala o lain, di ba? Ha? Good morning, nga doon kang June Ads. Uy, June Ads, di ay ni, Ads. Good morning, ako ang dining, dugay-dugay pa dong. ha? Dugay-dugay pa. Ha? Mabugnaw nga. Asa mo to? Nawa. Kini pong ako ang cellphone pod. Basta na imo text. Mawa pod siyang idya. Ada oroy. Ano man ka nga. Mawa makag-imuhara. Oo. Si good morning, Ninong. Have a nice Sunday. Yes, good morning sa to eh. Og, kumusta man mo? Good morning! Alas 5.29, mga katropa. Ako sa naipampasahong kaniyotas. Nga to usab kang Erickson. June Anz, good morning si Modia. Kang Erickson Lisera is good morning si Modia. Son, musta man? Ay, uy, kamukha nga, kuan na? Bisig na imutex niyo niya nga, gamiton si, ang, kuan? Account ni Ili Lisera. Wala kay, kuan na? Na-scam siguro ni. Ha? Ay, na-scam siguro ni. Ay, good morning sa mga Lisera family na karuna sa may, Sirawan. Dapitan sa may, kuan? Sa to? Sa mga Lisera pamilya nga tusab kay love you pare. Oy, good morning po. Oy, pating love you ha. Kan Jekyll Miggy. Good morning sa mga Miggy family. Unsay mga kalingawan ron sa mga 5G, ha? Ang mga 5G. Ha, maghisgot ano ng mga sindikato karon. Ah, sumpa ko eh. Okay. Gato kang bro Nelson Mejia. Good morning si Moda. Nagatanaw siya karon mga katropa. Balik ta karon ha. Kaya siyempre, doon na po tayo mga commercial karon. Kaya, ting commercial na biya. Mauni karon ha?

0: Alas 5, 5 y media mga katrupa, balita! At una kita sa Pikas Lawak sa mga pahinumdum.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
7: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humot.
5: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
6: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
7: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin,

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

alla 5:38. Hey, good morning di ay nga to shout out ko from Laho Marilog among dalan humay katamnan na daw humay ang ilang dalan. Oh my gosh, wapagin na eh kapitan. Kapitan mo binang obligasyon ng babae nga kapitan di sa Marilog si kapitan na to kalimot ko ato ha sa mga De La Cuesta Mangas. De La Cuesta Mangas vlog. Uy, vlogger man dai pud ni ha. Uy, good morning si Modia. Good morning sa mga De La Cuesta. Dao na ka istorya na ko niya to pagadto na ko sa Marilog kami ni katropang Roger. Nangadto mi dito uban ang kuan ang Elvin Ofip sa Army Reserve. Good morning Modia. Uy, wa pa di ma uli ipon inyong dalan dia, ma'am. Sige lang, ma'am. Masiglihok ko na nakaroon ma'am, kay eleksyon na ba ya? Ay, nako! Basta eleksyon na gani, ating lihok na ba na sa mga wak mo lihok. House muna ko, good morning sa inyo diha, mga De La Cuesta Mangas. Mangas vlog o Mangas De La Cuesta family. Diha karoon sa may Marilog. Wow, katamnan na daw gumay ang ilang dalan. Sagdi lang. Maani magyapon na to na. Tami lang yung nagdinurado, ma'am. Mas maayo man ang dinurado kay humot po kayo ba? Kanya, huwag tamnan po mo nagkuan po, udong, ah, pwede sana. Subakan lang ka ng tinapa. Ay, nako, alas 5:40. Oy, kato nga gusto dito mamalit. Labi, o kanong nga produkto sa Y2H Prada, ka? Oh, that's too real. Nata niya sa EGM. Oh, EGM Pharmacy. Dari sa may mental ata diya sa Head Milk Health Mid o sa o Brea Pharmacy sa may mental. Oo. O diya po sa may Puan. Oo. Diya ta sa GT City Pharmacy. Sa na po yung Herlin Pharmacy. Oo. O sa Samal na ta sa Reliance Pharmacy. O yung kanang mga gamito na to ba? O diya sa Kalinan. O diya sa Pharmacia Iba. Sa may Kalinan. Wala, para mang di mo malibog. O niya, masige mong pangita. Asa ba na ito? Mapalit ng kuano? Aka ng mga produkto sa US 12 product. Labi na ng mga Santun Gold, Santun Plus, Vitamin C, ano mga food supplement. At noon, ascorbic acid, Santun Vitamin C. Oo. Mayroon siya, kuwan ba ito? Mangita ganita. Mauna, usmuna ko. Dahil sa EGM Turil. Sa Bria Pharmacy Mental. O, na pa'y head milk. Baliktad, mani ako ay, na health meat. Health meat, mental. Oo, wala siya. Wala ba, kuwana ninyo. Na po'y sa Wise Boy. Oh, Wise Boy, Wise Buy, Turil Pharmacy. Ay, hala, pangitaanan nyo dito. Parang di mo maglibog, ha? Alas 5:42, mga katropa. Sa ba itong isgutan ron? Nga itong hisgutan ron, mga pinakanindot ng hisgutan na itong mga katrupa. Ay, wala naman to. Katong si, kuan? Si, sa pangalan itong gipatay? Si, Alicia? Oho! Sama po itong yating gidakob nila. Ay, nga 2024, pamanto, naunsa! Ay, naman! Gusto lang yun yung taon ba? Ngayon naman to'y award siguro. Award? Reward? naman to'y reward siguro. Sama, 2024 naman to'y naunsa, kamali po nilang, ipakita man po nilang dito, nga mauni, section, kuan, Republic Act 10591, 2024, naunsa. Namali mo siguro po mo, no? Unya. Ay, wala, eh. Kaya mga big syndicate daw ang isa sa

0: usam ning ati ni nga pasudlan mo taan ning mga kuan commercial sa skater bida ng mga skater eh. Ay nako mga katropa so ba andam na mo sa akong mga pangutana karon nga nagtangag nga wa gina ko ibutang kay tanggon o nabutang gina ko kay gitangag man sa iro. Andam na mo, pwede mo mutawag diri sa ako ang sa akong page, diri sa akong kwan, sa akong account. Pwede mo mutawag diha, pwede sa mo mutawag sa 0953-961-4040 o sa ato ang smart sa 0908-547-6495. Ang atong pangutana. Butangan doon ako na yung pag-start ka na sa atong nga pangutanak ng inanyo. Ang atong pangutana. Okay, ready na mo? Sige! Atong pangutana. Asa nga butika diha dapita sa turil mapalit ang Y2H product. I-mention ko na kanina. Pwede tawag. Pwede sa text. Kunya, i-text ninyo, i-chat ninyo. Pwede sa dito. Naku na matanaw sa kuang kuan. Dito na. Hindi na ito maka-on-air pero agay na, naginanawag. Hello? Yes. Hello, good morning.
1: Hey, Manoy Alobs ni.
0: Ay, Manoy Alobs. Oy, good morning. Nimo Manoy.
1: Akong tubag kay AGM Pharma.
0: Yes, AGM Pharmacy. Mm-mm. Tag-asa ganin ni si Alobs?
1: Ako diri sa Davao ron, sa may maa.
0: Ah, okay. Kumusta mang maa? Kumusta man? Nay baha diha? Salamat po tayo. So, nakay itimbaya, Manoy?
1: Ako lang itimbaya ang akong mga kauban sa Ilibinupip.
0: Thank you.
1: Infantry Battalion.
0: Yes, oo. Okay. Manoy, ang imong tubag na asa? Naasa kamatuuran. Yes, okay, congratulations Manoy. Nakuha nimo ang sakto nga tubag naasa AGM Pharmacy Turil. Og Manoy, ay kabalaka ha. Ihatag lang ang imuhang GCash number para madawat po nimo ang ato ang ginagmay lang pero makalipay. Sa inyong pagpaminaw na ako. Manoy, salamat kayo!
1: Salamat po, sir.
0: Okay, salamat. Sige. Okay, pabut-abuta lang, ha? Kaya, muabuta na karong tuiga. Salamat, Manoy! Og congratulations sa imuhang pagsubaybay sa tuang tulumanon. Salamat kayo og congratulations. Okay. Sus nga naging nakauna. Amtikin mo, amtik mo na sigingon amtik. Ginagmay na god pero makalipay. At least na lang naapon mo na po gamay diri sa tuang kuan ba sa atong mga panag-uban mga katropa. Yes, so diha bitawon ginyo mapalit sa Turil sa AGM Pharmacy ang mga produkto sa Y2H product. Gilang kay sunod pohon siguro mangayo po tagpakapi ni SM ano yung ni GM ano nga pakapina na to ni kuan kana mga kuan ba si Manny si kusunadas Manny turbo okay na to. Ay reklamin ang turbo no
2: pinawa
0: alas 5:49. Yes, okay, wala tayong mahimo.

0: aning na nanawag sorry kayo ha. Sorry. Okay. Nakauna na naman kauna. So sunod na lang. Oh, paabtikay na maguni niya kay tama ra may puning ato ang kuandre. Ha? Mangita patag kuan ani, mangita patag kanang sponsor nga medyo maka hatag ta og kalipay. Ato ni pang kuan na si Kagawad reasonable og si Kagawad Ibad. Gagawad Ibad diya sa may Atanawi. Good morning bitaw diha ya. Ngadto sa ato mga katropa labi na kang kuan sa taga 11 OPIP og sa katong mga kaigsoonan nato nga sa si DG, mo ba to? Sa mga Army Reserve. Oo, nga to kang kuan? Kang Cadiz. O, kang Sergeant Cadiz. Iyay, sorry yung kayo ha? Sorry yung kayo. Nga to kang Jun Luna. Suko kayo siya sa kuha. Kaya magsige daw sa paminaw niya. Di kidaw na ako siya. Ibanggit. Saan mo man ako? Saan mo guna ako, Jun? Nga, kining, kuwan po na, inapas po din tao na nga itong uras, no? Di lang, kay kapala ka, si Jing Pigarido. Oy, sorry kay ma'am, kapila naging tao ni siya ang mag-kuwan sa kuwa. Mutimbaya yung tao na rin sa itong programa. Pero saan mo na ito, hindi man na ito maapas na. Kaya dito naman na ito, mabasahan sa itong panimalay. Oh, si Jing Pigarido o si Jing Fitcher. Oh, si Jing Hornido Fitcher. Preacher. Oh. Good morning si mo diha, Madam Jim. Tinyang katawa ha kay nangita lagi daw kinsa ba daw tong mga lalaki nga gusto daw siya nay mga lalaki nga dili makabalo mo supak-supak, na dali ra kanang sabi na buutan ba. Ni akong giingnan kay nausam po nga kuang misis ni Ingon nga kuang nga nang kanang kay ni Inga na mo koy giingon dito nga gusto ka magita ano mo ni mga lalakihan ni mga buutan di musupak na walay walay bisyo ha ya na mo na kung misis nga nung wala mo daw na asaya ako ano sa diha ni Ingon ko nga anong na mo na sa kuang ang inyong gipangita di mo na tao unsam na inyong gipangita robot Alas 5:51 mga katropa. Oy, noon sa naman yung tao ning Suna. Paita ning Suna ugma, no? State of the Nation address. Pero ang ato ang makuan ani, murag sa kuan, murag wala ko ganahin, di na ko ganahan na, kay kabalo na ko na. Ha? Di mo na State of the Nation address, kundi State of Non-Accomplishment. Tama, mali. Oy, good morning kang Makmak of Fema day karon dia, ha? Oy, mura galingaw-lingaw to sila gabi iba. Oh, nagatanaw mo si Makmak. Mga opima pamilya di kanon sa may sitio Ramihan, Batuturil. Good morning sa inyo, Adya. O, nga to kang Romy, kang Buboy, kang Pari Edi. Gawit si Romy, pari pag yun ako. Gawit pag yun ako. Pag umangkon pag yun ako. Ah, porbida. O, nga to bito kang Makmak. O, may mga si Mak ay nagsige po nagpamunit ang kwarta sa kalsada. Ha? Ha? Bitaw, tinuod lang. Pero dako na ibaluan bang magdagko ng mga sindikato kay kana daw nga kanang mga hilig og pulburon, mga mahilig daw og kanang mga stainless, kanang mga stainless ha. Oh? Na daw gagamit din ng mga dagkong opisyal, dagko nga opisyal karon sa ato ang nasod sa Pilipinas. Nako. Unya ang problema bigyan nato ng mga katropa. Katropa, magtimbaya ko. Sisa mo ni ha? Sige daw. Katropa, magtimbaya ko. Ako sa ambasahaw ni ha? Kay, happy na naman. Katropa, magtimbaya ko ni Boss Victor Casas. Uy! Lomer Villamor, Gerard Odas, o nagtimbaya si Jules Pandoy. Uy, good morning! Asa man kadapita doy? Asa man kadapita sa 6559? Uy, good morning sa inyo di ha? Magtimbaya ko ni Boss Victor Casas. Ah! Hapsig sa baliyok ni. Victor Casas, Lumer Villamor, Gerald Odas ang nagtimbaya si Jules Pandoy. Oy, good morning sa inyo, niya. Ha, sa mga Pandoy family, sa mga Casas family, mga Villamor family, good morning sa inyo. Og I hope nga mas magma lipayon ta, bisan ta atong kapubrihon, malipayon ta. Sumatag karon og gunya. Basta more blessing of our Almighty God, ha? Ampo lang ta kanunay, malayo ta sa mga problema, mga katropa. Kay sud kay nang natay mga problema karon mga panahon na, ha? Kay ang problema, dili ang kinanglan, ang problema may maproblema na to. Nung ka nga kita may maproblema sa atong problema. Oo, sabi ta. Alas 5:54. Kamala kayo tag-uras, mga katropa. Like father, like son, gindi siguro, no? Kaysa una, nakinumdum ta ang naghari dali sa Pilipinas, mga katropa, dili si Ferdinand Edralind Marcos. Siya may presidente, pero ang naghari niya, ang iyang asawa. Abuhi para ba si Milda, no? Karun, sad, sama gyapon. Kung pala ito ni Baluin, ang pala tayo, ang dira ni BBM nga ito ni Lisa. Uy, nausa. Paita, bito ni nga, sobra kabuutan nga abana, under kita sa ato ang asawa. So, kabalos, mantag, panahon na magdulog.
1: Bito!
0: Bito! Ande din si BBM ni Lisa. Ugma, isulti baka ng BBM nga, ano, mga, ano, I am under of my wife. Hmm? Yan ang my wife, no, penguin.
1: Pino ka!
0: Ay, nako! Like father, like son. Huwag yun na. Una na yung sistema, mga katropa. Eh, saan mo na ito na? Nga, mauman ay gadaan ang problema karon sa bida ba na yung istoryahan. Eh, mauna nga. Na ganit mo asawa, ganit mga katropa, nga, kuan, kana nga, dili maayog batasan, ay mag-apil-apil o pamulitika, ha? Kamong mga managanay, kapitan, kagawad, karong mga panahuna, ay gumog apil-apil o pamulitika nga ang iyong asawa, magsigilag mugtok o ang iyong asawa, di maduulan. Maabot ang panahon diyan nga ikaw, mahimo kang kagawad, mahimo kang kapitan, under ka po kasi mong asawa. Ha? Timanin na ninyo. Kay, kamusang mga butante, tanawa sa na ninyo. Tanawa ninyo na nga, kanitawanan ni Dagan, ah, hindi ka po namang silbing mo Dagan na eh, kapati istiktaha ang asawa, ana. Napayasawa, ana nga, ang naong, ana, galisod. Ay, nako! Inguna, ana. So, importante, nga, patas. Oh, dili man gani ang asawa may mudagan, ang bana pati si lusuha. Agoy sao man ana unyag budaog ng asawa. Agoy. Mm. Wala koy oras, Mar. Wala koy oras, oh, duha na lang ka minuto. Sinsya, pasinsya kay duha na lang tao ka minuto ni Mar. Sige, eh, timbaya na lang diya, timbaya.
2: Abo, batro pa nga, no,
0: Mm-mm.
2: Ayan lang ko dali sa Angay. Kwan, sa tarang naminaw dali.
0: Kumusta man ang kwan? Kumusta man tong delikate lang kamay ang gihimo ka diha pa si Rubin Padilla gahapon, no?
2: Opo, Pidyo, bye-bye, girl. Nakulog yun ang kwan. Ang pinyo na to.
0: Ang si Mayor Basti ni Ato Masad, no?
2: Opo. Dito ang Ricardos kay naman ang duwa ka kwan. Senador, kabadi po ni Mayor Bastel, kapon.
0: Kisa may doon, ikaduha nga senador yan, ha?
2: Si Kwan, si Bunggo o si Kwan.
0: Oo. Senador Bunggo o si Senador Padilla. Robin Padilla. Mas maayo. Nga, naapot si Mayor Basti. Nga, Kwan man to, no? PDP, General... assembly o convention?
2: Convention siya. Katropa ang yun kay si Basti Japon ang na-elect sa nasunan.
0: Nga siya mo'y ano man siya? Chairman?
2: National President.
0: National President. Sige. Okay, Mar, wala mag-iyo ko'y uras, Mar. Sige, timbaya na lang. Kutong si mong kwanda. Kaya wala ko'y uras.
2: Kaya na ko ang katong ni Apil Gapon sa mga kapitan, sabihan man ako sila dito, ang Turin Proper, ang Galdiaw, kapitan sa inyo ang Trupang June sa Tilapi, mga gagawad.
0: Sige. Sige, sige. Salamat, katrupang Mar. O si Mario. Okay, si Mario Yambao, mga katrupa. Isa sa staff sa PDP Laban. Diri karon sa ato ang dakbayan sa Davao. Usbon ako. Kagahapong adlaw na amagoy kuan na amagoy National Convention diha dapita sa may arena diha oh sa unahan lang sa arena unya niya adto ang ato mga senador si Bunggo si senador Rubin Rubin Hood Padilla o siyempre ang ato ang mayor. So una koy oras mga katropa daghang pagunta ato guys gutana no usbon ako ha. Para sa ko wala na koy wala koy absent anang suna ugma eh ang suna state of non accomplishment para sa ko. So wala koy oras sino koy ingon wala koy oras wa pwedeng mahurot ay akong kape niya ti dire di ay oh so sang alang na lang sige tibukan pwinsa sa XP Network Philippines alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas kini inyong katropa katropang Jun Marata mag-ingong kaninyo salamat salamat sa inyong pagkiguban kana ko manginaot ko sa sunod Domingo poon maing bang lawas o managuban kita so salamat kayo o happy happy Sunday kana tong tanan. I love you all, bye bye.
1: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: Buka Klarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
7: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
7: Kaklarik sana!
9: Exciting!
14: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako si Gideon Galawiyot, taga Nabong Turandabo, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
14: Santon Plus Gold.
15: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Sa kung ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kung hindi panultikar. Sa kung mabalatian, yun ang sulayan na doktor sa Yesko. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
14: Zanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zanthon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Pre-
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Turbo user, atong paminawon.
21: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
20: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Nanami gin!
22: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kaklarik sana!
25: Exciting!
26: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
25: Kaklarik, sana!
27: Exciting!
25: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:38.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maing buntag, gikan sa luwak balitaan sa XFM Davao. Kini ang atong Express Balita o karon sa luwang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
1: Pagpalig-on sa aquaculture o panginabuhian, gipalapdan sa B4-11.
2: Headlines.
1: 28th Infantry Battalion gideploy alang sa BARM Election Security Emergency o Security Emergency Flood Defense gipalig-on sa Macar Bridge sa General Santos City.
2: Headlines.
1: Mga mining firm na naghatag og ayuda sa mga biktima sa linog sa Malapatan.
2: Headlines.
1: Gidas Call Aka, ingpit na ang balaod.
2: Headlines.
1: Kapulisan nagpasidaan kontra fake news sa giingong gun ban alang sa Suna.
2: Headlines.
1: Philippine Coast Guard nagpadala og 4 ka barko sa Baho di Masinloc.
2: Headlines.
1: DSWD nang hatag og 2,000 pesos cash aid sa milyon-milyong benepisyaryo.
2: Headlines.
1: Piston mo apila sa Suna protesta. Apan, walay tigil pasada.
2: Headlines.
1: NBI nangayo og kuwa og ASEC records sa SEA Games approve.
2: Headlines.
1: O reklamo batok kang kung Congressman Romaldez o kani Congressman ko gipadala na sa Ombudsman.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Igala, kumusta og maayong buntag? Gikan sa lawak balitaan sa XFM Davao, kini inyong tig balita. Marvin Pineda maghatod sa mga nag-unang balitan ining adlawng Domingo. Pizza 26 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. O garon sa detalye sa atong Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Nagpahigayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 o VFAR 11 og duha ka adlaw nga training alang sa mga benepisyaryo sa Lawa at Binhi program sa Davao Oriental aron mapalambo ang ilhang kahibalo sa Advanced Aquaculture Technologies og Fish Feeds Formulation. Gihimo ang maong kalihukan sa BFAR National Mariculture Center sa may barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte uban sa kooperasyon sa National Irrigation Administration o BFAR National Mariculture Center. Atol sa training, gitudloan ang mga partisipante sa modernong pamaagi sa pag-atiman o pagpanaghan sa nagkariang klase sa isda. Lakip na ang praktikal nga demonstrasyon sa fish feed formulation aron mapakasuwag ang produksyon o mapakunod pa ang gasto sa mga mangingisda o aqua culture. Matod sa B4-11, kabahin sa ilahang panayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa painabuyan sa mga komunidad, pinaagi sa sustainable aquaculture practices o ang paghatag og mas dagang oportunidad sa mga benepisyaryo.
2: Express Balita. Express Balita.
1: At ang oras, mga katropa, alas 6:42 na og kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Laing hagpat sa atong mga balita. Gideploy sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang 28th Infantry Battalion aron mutabang sa seguridad alang sa 2026 BARM parliamentary election o parliamentary election o man kini mideklarang mission ready. Imarkahan ang deployment pinaagi sa send-off ceremony nga gipangulohan ni Major General Alvin Luzon o man malampuso makompleto sa batalyon ang Battalion Evaluation and Certification Program kon BECP. Ubos sa liderato ni Lieutenant Colonel Elvin Naval, mutabang ang batalyon sa Election Security Operation aron masiguro ang malinawon, hapsay o kasaligan nga pagpahigayon sa unang parliamentary election sa BARM. Gipahimanduman sa 10th ID ang mga sundalo nga magpabiling profesional, non-partisan o matinumanon sa ilang mandato sa pagpanilpod sa demokratikong proseso o katungod sa mga botante.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Atong oras, mga katropa, alas 6:46 na. O kaninga balita, gyatod kaninyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo sa paghimo alang sa mata, doon epektibong putin, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, o makabatonan, ang glaucoma, katarata, pituitary region, o bang pa mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika. Sa Pikas Bahin, nagkayusang nagpatuman og emergency sandbagging operation ang mga ahensya sa gobyerno, uniform personnel og mga voluntaryo sa Macar Bridge 1 sa General Santos City aron mapugan ang dugang pang erosyon og pagbaha. Gidumala sa Department of Public Works and Highways sa Region 12 ang operasyon uban sa suporta sa Philippine National Police

0: Economic Exclusive o Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Matod sa PCG, kabahin kini sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagpanalipod sa soberenya o interes sa nasod diha sa West Philippine Sea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atong oras, alas 6:50 na mga katropa, o galing balita, gihatod ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, malunggay leaves, o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Sa pikasbahin, nagsugod na ang Department of Social Welfare and Development sa paghatag o one-time 2,000 cash assistant gadto sa 3.5 million ka mga binibisaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program or Purpose o Walay Gutom Food Stamp Program. Direktang credit ang ayuda ngadto sa ilang land bank account isip kabahin sa uplift program sa gobyerno. Nagsugod usab ang buwan ng 2,000 na ayuda alang sa mga kwalipikadong low income o near poor beneficiary o household na dili sakop sa purpose. Gilauman sa DSWD nga makatabang ang programa sa pagpalagaan sa epektong pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o uban pa mga gastuhon sa pamilya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:51 na mga katropa. Giklaro karon sa transport group nga Piston Transmission nga moapil sila sa Sunas ng Sambayanan sa Hulyo 27 apan dili sila magpatuman og transport strike. Matod ni Piston Presidenta Moody Floranda, ilang gamiton ang maong kalihukan aron ipadayag ang mga isyu og panawagan sa sektor sa transportasyon. Bisan pa sa ilang pag-apil sa protesta, nagpasalig ang grupo nga dili maapektuhan ang operasyon sa pampublikong transportasyon pinaagi sa Tigil Pasada. Gipasabot usab ni Floranda nga padayon silang maghimo og mga demokratikong aksyon aron ipadayag ang ilang mga hinaing o panawagan mulo og ngadto sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:51 na mga katropa. Nanghangyo ang National Bureau of Investigation og mga dokumento gikan sa Commission on Audit og Security and Exchange Commission isip kabahin sa investigasyon sa giingong irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Lakip sa gipangayo sa NBI ang audit report, incorporation record, financial statement og ownership document nga may kalabutan sa FISGO. Ito ang makatabang ang maong record aron masuta kung adunay nahitabong irregularidad sa paggamit sa pondo o gumampang transaksyon panahon sa SEA Games. Parayon ang investigasyon sa NBI aron matino kung adunay mga individual nga mamahimong manubag sa giingong mga kalapasan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:52 na mga katropa katapos ang bahin sa atong Express Balita. Gisumiti na sa Office of the Ombudsman ang reklamo alang sa preliminary investigation batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez o kanhi Acobicol Party List Representative Saldico. Laki sa mga kasong giatubang nila ang plunder, bribery, anti-graft violation o money laundering na may kalabutan sa giingong flood control scandal. Matod sa Ombudsman, paghatagan o gigayon ang mga respondent sa pagsumiti sa ilang tubag o dipinsa isip kabahin sa proseso sa preliminary investigation. Umani ini pagadesisyonan sa Ombudsman kung adunay igo nga basihan aron formal nga pasakaan sila og kaso ngadto sa Sandigang Bayan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Atong oras mga katropa, alas 6:53 na sa tumpag balik, standby.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras na ito, mga katropa, alas 6:55 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Good morning! Good morning! Good morning!
2: Bullseye!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
2: Bullseye!
1: Igala, kumusta og maayong buntag? Welcome pag-usab din sa ato pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, kininyong katropa Professor Marvin Pineda, magiguban kaninyo mga katropa. Nining adlang Domingo gihapon, opit sa 26 na ta sa bulan sa Hulyo. Uy, pila na lang kaadlaw? Opat, lima. Lima kaadlaw na lamang mga katropa. Ito nang biyaan ang bulan sa Hulyo. Uy, Agosto na. Kapaspas sa adlaw mga katropa, no? Mag-celebrate na sa Kadayawan Festival ang taga-Dakbayan sa Davao.
2: Bullseye!
1: Bibiyaan na ito ang July mga katropa, no? Ang panahon nga grabe, way puas ang pag-ulan mga katropa. Halos kagabi eh, sigira mag-ulan, no? Alright, sa ito mga katropa nga naminaw karon, asa mo muna himutang, nini na itong pagsibya. Kumusta inyong kabuntagon? Ayop nga okay na mo, okay pa mo sa alright, no? Labi na ka itong mga nabahaan mga katropa. Oh, for sure, wajid okay ang ilang panahon karon mga katropa tungod kay di lalim, no? Di lalim nga mabahaan ka, mga daot imong kabdangan, kahasol, kapoy, hago, mga katropa. Nga na dyan kapait ang mga katropa. But ang yun nila, no? Napay ugma, may bukas pa, no? Kinalang tagmaning kamot, mga katropa, no? Buhaton na to ang mga... Ang ina to buhaton, araw mapabalik na to sa normal ang atong kahimtang, di, no? Sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Alright, o banimin ninyo mga katropa, no? Sa pagkatod pa, o dagan mga impormasyon, o mga katikaran, o siyempre, mga isgutanan na ito mga katropa, dito sa itong pagpanag-uban ng atong tulumanon, ang Bullseye Weekend.
2: Bullseye!
1: Doon na mo'y gusto ipaabot mga katropa, siyempre, ang atong text hotline, andam gihapon nga mudawat kaninyo, pinagi sa mga numero, no? Ang atong smart number 0969-333-0537 o ang atong globe number 0966-308-6675 mga katropa. O ang atong account sa Facebook, no? Katong mga gusto magpaambit diha sa ilang mga mensahe, no? Pinagi sa Facebook, pindi ninyo ipadangat mga katropa, kaya ito ka ng hatagan o pagtagad, siyempre. Pasahaw na ito na, no? Alang diha ka ninyo mga katropa, no? At least no na mag-uban-uban ta ninyo og namo diha sa kilid namo samtang nagaprograma naghatod big mga programa diri mga katropa naghatod big mga impormasyon katikaran pinagi sa tong programa na jud mo sa among kiliran syempre amo pa nang sublian pinagi sa pagtagad pod no sa inyong mga gipadala nga mga mensahe. Alas 6:50 inoy bina og kini nga programa syempre mga katropa gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mixer. Kini makatabang mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa imong memorya. Pakosgon ang cognitive function sa utok amo hinungdan usab sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mopakalma sa imong nervous system. Tungod kay Santon Plus sa coffee mix. Walay caffeine, Santon Plus coffee mix, kapina tambal pa. Alas 6:50 na og atong hatagan o pagtagad ang mga gipaabot ng mga mensahe, no? Gipaabot sa atong mga katropa.
3: Good morning!
1: May buntag kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning XFM Davao Katropa Digital. Good morning Prof. Marvin, no? Salamat kayo kay Ma'am Nita Valderosa. Sa iyo pa kayo sa buntag, no? Sabay oras sa inyo aron, ma'am, no? Sa Canada ni si Ma'am Nita Valderosa nakabase mga katropa. No, si Duran Mats, no? Hi Sir Marvin, watching from Times Beach. Uy, mga taga Times Beach, kumusta mong tanan diha, no? Sabay atong kalingawan diha karon, abri pa ba ang ano? Ongoing pa ba ang atong car free Sunday karon this time my Times Beach, no? I hope nga nakaparayan pa sa pagdagandagan ba. Anyway, no, speaking of car free Sunday, ang car free Sunday sa Davao City, mga katropa, gipa lugwayan, no, gi-extend. Kung kareto, gikan sa may Bago, padulong sa may Kanto Talomo. And then gi-extend, mga katropa, hantod na sa may Kanto Tulip. Karon, at least, no, matagad na to ang painanglanon, iskita ng wellness, mga katropa, may panglawas, no, sa atong mga kaigsoon ng Davao inyo. Gipalapda na kini sa atong lokal nga gobyerno, gikan na sa may Bago, padulong sa may, o Bago, padulong diyan na sa may Ruhas. No? The whole span of Coastal Road sa Davao City, pwede ka mag-jogging every Sunday 4 to 8 in the morning, mga katropa. No? Why sakyanan, no? Why bisag unsang sakyanan, why makasulod? Kailangan kina nag... Lahit kina nag-jogging ka, no? Although naman sa jogging lane sa kilid, pero lahit yun ang why sakyanan kay... Nag-jogging ka, lamig kayong jogging, niya ang tambot sa sakyanan, kay kinangalan mo hangin kay, wala kay hangin jogging, ang tambot sa sakyanan, ang aso, padulong si mong ilong. Yeah? Ang mga na ipinakaliso diyan mo ng lindoting pamahaging agahimot sa itong lokal ng gobyerno, kay i-abrin na diyan mga katropa, alang sa tanan, niya, di pa sudlan og mga sakyanan. No? At least, ma-ano diyan na to, ma-feel na to ang ka-prisko sa hangin diyan napita mga katropa. Si Sir Rex Ordiniza, good morning mga katropa, happy Sunday. Right, good morning po rin mo diyan sir, no? I hope nga happy ang imong Sunday. Si Ma'am Juliana Liano, may buntag po mga katropa, may buntag po rin mo diyan ma'am, no? Si Ma'am Robimi Fukusawa, may buntag with a flag, a Philippine flag, no? Sa from Japan, si Ma'am Robimi. Okay, si Sir Harold Salang, good morning, happy Sunday, watching from Purok Tres, Camansi, New Sambong, New Corlia, Davao del Norte. Salamat kay Sir Harold, no? Good morning po ni mo diya, sir, no? Si... Uy, si Sir Randy Santisas, for the first time, nakakita ko sa iyang mensahe. Dili lang, listening. Bitaw, sir. Good morning, maing pagpaminaw, kang Roy Alvarado, gikan ni Randy Archaga Santisas. Okay, salamat po kay ni mo diya, sir, no? Sir Randy Santisas, mga katropa, nagpaabot sa iyang mensahe, mga katropa. Alas 72 na mga katropa. Nyo tataon, no? Doon natin isigutanan, mga katropa, din sa atong pagparayon, sa atong programa, no? Ang Bullseye Weekend. But unang tanan, mga katropa, nakabasa mo atong, ano, mga katropa? Atong, tawag ani, mensahe sa China, ngadto sa Pilipinas, Kuya pod kayo, no? Dili ko pro China mga katropa. No, pero kani mahimo ni siyang wake up call sa atong mga tinugyanan sa gobyerno, no? Atong mga official diha. Kung sa ba ang tinuod, no? Wala ko nagpabor sa ilang mga hibinuhatan mga katropa nga dili maayo actually, no? Violent jud, no? Sa kong tan-aw ang ginahimo sa China mga katropa, bully kumbaga, no? Pang-bully. Ilabi na itong nagpagawa silag video, EI video, nga gideklara as onggoy ang mga Pilipino. Nayo sa kasinador nga nasuko, no? Sa kay kasukan atong sa kasinador nga nung, ano kay siya? Apektado kay siya atong ano, kato onggoy. Napo yung mga Pilipino nga, ano, masuko man ko, nga di mong ko onggoy. Dito, no? Pero mani ang mensahe, mga katropa, kung basahon, ha? Kuchita, tama ang puning, ano, mensahe sa China. Ingan pa niya. At basahon, ha? The Philippine takes great offense of being compared to monkey. Ano mo itong ipagawas nga, ano no, nga video. Yun sa China. But, if you take a close look at the history and its present, they should not complain. Before the Western colonizer arrived, there was no state. And it is on the Philippines archipelago, just a bunch of a tribe. Muna sa atong kasaysayan daw, wala pa man daw kanang giilang nga nasod ang Pilipinas, kundi grupo lang sa mga tribo nga nagpuyo sa usa ka island nga lugar, no? When the Spanish came, these people surrendered to Spanish. 333 years daw nga misurrender ang mga Pilipino ngadto sa mga Espanyol. When the American came, they surrendered to the American. When the Japanese came, they surrendered to Japanese. And when the American came back, they surrendered to the Americans all over again. Pero ato klarohon ha, nakigbiso po, in fairness po sa ato mga bayani po, no? Marag, di ko po pabor aning giingon sa kaning pamahayag sa China. Nisukol po na nga mong bayani po, ay napahawa po nila, although doon ay mga giingon nga fake, no, kanang bayad daw nga away. Pero in fairness kila Dr. Rizal mga katropa, una pa nisulod ang mga Amerikano, grabe na ilang mga paningkamot, no, aron mapahawa ang mga Espanyol sa Pilipinas. Although, pagsulod sa mga Espanyol, wala lang mo i-surrender ang among soberenya, no? Nakig-away sila pula po kay Magellan, in which napatay niya si Magellan. Katulang na nahigaman ang mga Espanyol, giganahan sila balik-balik sa Pilipinas, kay guwapuhan siguro, motong wa na mahimo ang mga Pilipino, siguro sa kadaghan sa mga Espanyol mga katropa, ya, na ipatotoo, na ilad po siguro mga Pilipino, motong nakapenetrate sila diri sa Pilipinas, pero wala pa siguro gi-surrender, no? Murag imposible na po nag-surrender. Nakig-away po mi, although na biktima rag yun mga Pilipino kaniadto sa ilad nga gihimo sa mga Espanyol, pero after ato, human sa mga ginahimo sa mga Espanyol, nakig-away po mi, no? Panahon po sa Amerikano, nakig-away po mi kung kabalo mo sa Balangiga, the history of Balangiga. Pero tindaganag Amerikano napatay ato, magigikuha sa Amerikano katong kampana di sa may Balangiga, kay mo to'y kanang timailhan daw sa dagang Amerikanong sundalo ang namatay, no? Kay every batingaw daw sa Balangiga Bell, muatraka ang mga waray, pamatyo ng mga Amerikano. Muna nga, soko kay Amerikano anang Balangiga Bell. O nilang ikuha niya pag nahimong presidente si former President Rodrigo Duterte, agibawi na gihapon, no? The same as hapon, nakikaway pa ng mga Pilipino sa hapon, no? Kabalo mo nga, grabing pagkipatay sa mga Pilipino. Parenta mga katropa. These people surrendered to Spanish when the American came arrived, surrendered to American. When the Japanese came, they surrendered to Japanese. And when the Americans came back, they surrendered again to the American all over again. When the American finally refused to keep colonizing them and granted them an independence, they actually left the Philippines with a pretty solid economy. Kaya kanit tinood, no? Kaya human mibiya ang Amerikano mga katropas, Pilipinas, grabe kanindot ang ato ekonomiya, no? Consider tayo as the second, the developed country sa Asia, no? Human sa paghawa sa mga Amerikano. Economic foundation. But once Filipino themselves started running the countries, it quickly went from being a top student in Asia to the poorest country in the continent at its remain so to this day. Kali ang tinuod yun, no? Before maybe ang Amerikano mga katropa, nindot kayang kahimtang sa Pilipinas mga katropa, no? Asinso yun ta. Karon, saan naman hitabo? Filipino politics is complete mess. Despite claiming to be a democratic country, in fact, dozens of families all size rule their respective territories. A notoriously corrupt dictator ruled the country for 20 years. Akin tinood yun eh, no? The people finally drove him out. Tinood yun siya ni, no? And then, just as a quickly will come a son back, who proceed to carry on the same corruption, only even worse. Mo yun yung tinood. Maninood ba ni mga incheck, oy? Like si ordinary Filipino in the disaster too, the big cities are filled with slum. The countryside is crawling with insurgents. People dig through garbage for the kind of food they call pagpag. Murders and drugs are everywhere. The president who attempted to declare war on drugs was sent to the foreign country by the Filipino themselves. Child persecution is everywhere, while old-timers are a common sight in the country. Take a grasp what they're for. Of course, there are still some poor countries in Asia today, but you can see them or see that they either have a glorious history such as Myanmar or have today ambitions such as the North Korea, only the Philippines country without history, without today, and obviously without Naputolda, and obviously without a future. Their best fate is to wait for the next outsider to step onto their island and surrender. Oni ang giingon sa China mga katropa. Somehow nay part dito nga tinuod, pero nay di po gumutuo atong gi-surrender po nato ang atong soberenya, no? Napildi lang yun ta, no? Kay di nato kaya ang mga Espanyol, although nakiglaban ta sa panahon nila Andres Bonifacio, si Rizal, hataga pa natong justice ang ginhimo nila mga bayani nato, no, mga banggitang bayani nato. Di pa rin nga na pagkadali ang ilang gibuhat. Pero katong ingon nga pinataka dato nga nasud panahon nga mibiya ang mga langyaw, tinuto siya o itandi karon nga na pinaka nanata sa pinakaubos mga katropa, no, na nahimutang ang Pilipinas, no? Ingon nga napabani paglaom na magbag-o pa. Atong oras alas 7:10 mga katropa, sa atong pagbalik, standby.
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.

0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro. Bullseye!
3: Bullseye! At oras, mga katropa, alas 7:17 na. Balik tayo din sa itong tulumanon, ang Bullseye Weekend. Kung siyempre, kini nga programa gihatod kaninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makatabang og instant energy tungod ano na kinitaas nga medium chain triglyceride. Kung musulod sa lawas, moderitso kini sa atay o bumay mong instant kakusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit gapon kini sa mga butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Bullseye! Alright, ito maglangan mga katropa, din kita sa atong unang hisgutanan. Okay, kani, murag tanan ani makarelate, no? Ilabi na sa mga tagadakbayan sa Davao, mga katropa. Tukod kay, niya ito miaging adlaw, adlong biyernes to particular, mga katropa. Ang akong bahin, o pipila ka bahin sa dakbayan sa Davao, ang nakasinati o mga pagbaha. In short, gilunop, mga katropa, tungod kini sa kusog nga ulan. Ang hinungdan, ganun nakasinati kita o dili maing lakat sa panahon, mga katropa. Actually, dili na niya kagahapon, no? Nagsagunson ang mga pag-ulan. Isigutan ng baha, nagbaha po ganit tumiagi mga semana diha sa Mitibungko, nagbaha po ganit sa may downtown nga na, no? Actually murag na naging na normal, I don't know kung normal bang term na, no? Kanuna yun na sinati, no? But katong kagahap itong biyernes mga katropa nga pagbaha, mas grabe-grabe ito, no? Kay niawas ang Davao, ang Talumo River katong sa Tibungko, murag natog ka ng tawag ate, murag ka ng stagnant lang ba, no? Dili ka tuhop ang tubig, no? Puno ang ato mga kanal mo tong dunay mga pagbaha gawas Tibungko downtown mga anak ang mga area, no? But katong kagahap itong biyernes mga katropa nag-awas yun ang Talumo River. So, sa mga rason mga katropa, ang taas nga bahin actually nagsugod dito sa may Tugbok, no? Tugbok area, grabe dito ang baha kaya ang dalan halos di na magian sa mga sakyanan mga katropa tungod kay grabe kalawom ang tubig. So, sa mga hinungdan nganong nakasinati og dili maing lakat sa panahon ang dakbayan sa Davao tungod kini sa gitawag nato nga Intertropical Convergence Zone kung ICTZ, no? ITZZ. Muna ang nagatod og mga pag-ulan sa dakong bahin sa dakbayan sa Davao og especially pag ang ulan gani mga katropa mo igo na dito sa babaw, expect mo diri sa ubos, grabe ang epekto ni ini mga katropa. Subay pa sa gipagula nga impormasyon, gikan sa lokal nga gobyerno sa Dakpayan sa Davao, adunay 358 ka pamilya ang gipabakwit, no? Nitong gabihon na tungod sa dili na safety ang ilang nimutangan. Grabe ang pagsaka sa tubig, mga katropa. Si katropang Andy Causon napugustawan o bakwit, mga katropa, kaya ang iyang gipuyan di sa may Taal Bangkal. Pag naog ni Musdalan, taman dughan ang tubig, mga katropa, no? Hinga na kalaom ang tubig nitong Biyernes sa gabi, mga katropa. Og niabot ang mga rescuer, gipang rescue ang mga kaigsuonan nato, ilabi nato mga nasa taas nga bahin aron mabutang sila sa luwas nga lugar. Actually, ang akong gisgutan diri, mga katropa, naka-focus lang ta diha partikular sa may naigo sa Talumo River, no? But kung tan-aw nato ang taho gikan sa CDRRMO, CDRRMC, dili lang ang Talumo River ang mi lapas, no, mi awas nitong higayuna, mga katropa. But doon na po yung mga pipila ka mga lugar, no, sa Dakbayan, like sa may Maa, no, may Tugbok, may uguban pa mga dapit, no, ang nakasinati og susamang hitabo, no. Actually, last ni siya na sinati, mga katropa, sa itong tuig, 2016, kung wala ko na sayop, no? Last nga nakasinati, o grabing pagbaha ang kaning area di sa may NHA, last 2016, no? Kumbaga, dili na bago sa ilahang na sinati ang pagbaha. After how many years, karon ibalik na pod, no? Muna ingon pa sa mga residente. Gani, at makita diha ang mga balay diha mga katropa, ginatry dyan sa mga residente na patas on, no, para in case nga doon ay mga pagbaha, at least nasa nila balhinan sa ibabaw nga bahin. Ubang gani ana ang gate ilang ginapader nila, and then ang gate kay katong solid yun nga gate nga di makasulod ang tubig, no. Kumbaga, nasayod na mga residente sa posibleng samputanan o galing nga doon ay mudako ang tubig baha, no. But wala gina, namang gani sa sentro nga bahin, not totally sentro, no, dool-dool na sa sentro nga bahin sa Dakpayan sa Davao. Potential siya sa mga residente nga nagpuyo for kanang negosyo or kato mga naga-eskwela, mas dool-dool sa eskwelahan, no, kaysa mabalhin sila laing lugar nga layo, no. Dugay na nagideklara sa atong CDRMMO na ang mga dapit is no build zone na jud siya. In short, di na siya pwede pa puyan, pero mo lagi na for humanitarian consideration, di man yun nato na sila pwede papahawaon, mga katropa, kay mo naman ilang Pinoyanan yung asa nato na sila papuyon, no. Muna nga, wala mahimo ang gobyerno kung dili magstay na sila diha. Pero kung mo reklamo ang mga residente, doon na sila katungod, no, kay taxpayer sila, no, asa man ang budget sa gobyerno para mas mapanindot pa ang atong mga drainage system nato, no, na in case nga doon ay ingato katako nga tubig nga mubulog sa atong kasapaan, dili tantong mapiktuhan ang mga residente. Mangingana nga mga aksyon ba or mahimo sila alternative na mga sa tawag ni nga mga sapa, no, or maghimo sila og sapa, desiltation, pala mangiana nga mga ano ba nga mga pamaagi, no, aron kung no na may mapagbaha, dili kay tantong ingat ko dako, no. Mo nay singgit sa mga lehitimong nagsinggit nga mga tao, no. Ang problema mo garon, mga katropa, ginasakay nila sa politika, no, ilabi nang dunay bangi karon ang mga Duterte, ang mga administration kalaban sa mga Duterte, ginakonnect nila sa politika, mga katropa, ang nasinati karon nga trahedya sa mga Pilipino, sa mga Davaoino. Manay pinakadili maayo, mga katropa, no. Kanang ganing example sa usa ka tawo, ikaw gani usa ka tawo, example na ako si katropang Royce, no, pugihon si katropang Royce niya, nahugawan man niyang nawong, makalimtan na imong pagapugi. Kaya ang tutok sa mga tao, ang hugaw sa imong nawong. Inga na nahitabo sa Davao. Ang Davao mong god, magiro mong god yung taga Davao, god. Magiro mong taga Davao niyo, mong god. Ingon mong god yung Davao niyo nga. Ay, ana mong god yung mga taga Davao nga. Kanang, mara mong god yung Singapore, no? Magiro mong taga Davao. May imong mga taga Singapore. Nga karon, nagbaha. Yung Singapore kay bihira mga kanyang baha. Ana ti mga taga Manila, mga katroba ngayon, nawayon kaayong, ginabantayan na ang sayop sa Davao. Oh, asa man yung pagka-Singapore? Nganong gibaha naman mo? Nahimo naman mong Singapore. Bitaw, mana siya tinuod, mga katropa. Actually, wala excuse aning baha. Bisag North South Korea, mga katropa, nakita kong documentation, nakita kong video sa YouTube. South Korea, pinaka-progressive na country. Ginabaha man gani? Di ba? Wala excuse kung bagaing ana. Dili na to isakay sa politika. Unsa ba na diha? Maghinambog ang taga Davao, nga nindot ang Davao, limpyo ang Davao, ikaduha nga pinakalimpyo nga syudad sa tibok Asia, daw sama Singapore, ilahan na, katungod sa taga Davao, pero kung magbaha gani, inyong kantsawan, maraming mong nakaloko. Napay usa ka official sa gobyerno mga katropa, actually, naman tayo right, natay katungod nga mo complain. Natay katungod nga mo pasibaw. Pero gani, kung ang imong pasibaw mga katropa, na bahid pamulitik ka, warag nanay problema ana, no? Kanang naki-ambition sa imong kinabuhi nga mamahimo kang usa ka politician, nya gamiton nimo ang kahinaan sa usa ka lugar for the sake of your personal interest, mara dili na pod maayo. Dili ako mag-mention og name mga katropa. Residente daw siya sa Davao, nagpost sa social media nga nakasinati daw siya og pagbaha. Ang pangutan na diha, sir, kung kaalyado nimo o granting, no? Sige, for example, what if dito ka nagpuyo sa Luzon, sa Ilocos particular, na kay balay dito, niya gibaha. So sa amang experience imong nasinati din is Davao City, do you think, sir, mag-complain ka? Manila akong pangutan na diha. Ano kay mo complain at kay ka tungod kay doon na kay personal nga kalagot sa mga leaders sa Davao City, no? Manay problema diha. Wala may problema sa mo complain, no? Katong legit nga mo complain nga mga complainant mo toy maayo, no? Just pili na to i sawayon ang gobyerno, no? Atong ipanawagan sa gobyerno, labi na sa lokal ng gobyerno sa Davao City nga i-address, no? Kasi sila may itong legit yun. Sila may yun apektuhan nga without sagol pamulitik ka. Pero once gani nga ang imong pagreklamo, ang imong mulo na isagol pamulitik ka, something wrong with that, sir, no? I hope nga naminaw, hindi mo ito naminaw si sir, no? Kaya naman to sa Manila. Naman to siya sa Metro Manila. Muna ay pinaka-worst diha, no? Muta akong giingon mga katropa, what if, sir, nagpuyo kag Leyte, lugar ni Congressman Romualdez, nakasinati ka o susamang experience ni mo karon sa Davao City, do you think mo reklamo ka? Wala siya mga katropa. Sama na sa mga anti-Davao na mga tao karon di social media mga katropa. Grabe kay makasakay sa politika mga katropa sa nitabo karon. What if inyong lugar gibaha? Mo reklamo po baha ka, no? Actually, ang mga taga-Davao ni reklamo ni siya regardless kung sa ilang political affiliation tungod kay ang ilang sentimento, ang ilang pagpasibaw is wala isagol pamulitik ka. In which, kana, muna dapat ng mga complain o kana po yung malabat atag doon sa atong gobyerno kay legit man na, no? Nagabayad sila buwis, nagpuyo sila dire, dili sila kamailang kahimtang, doon na sila katungod ng mga complain. Pero kung imo ganing sagulan pamulitik ka na imong complain, something wrong with that na mga katropa, no? Actually, nasabtan ako po ang reklamo po sa pipila ka mga resente. Ilabi na ka itong mga grabihang napiktuhan, no? Nining nasinating pagbaha, no? Kung maingon man ang atong lokal nga gobyerno, nga no build zone na sa mong dapit, pero wala mo sila mahimo mga katropa, kay di man sila nagpuyo, ilaha man ang property diha. Gibayaran nila ng property diha, no? Pila ka tuig nila, gibayaran sa pag-ibig nilang property diha. Alam, mahawa sila diha. Saan nila? Sa ilang panginabuhi. Na ilang panginabuhian diha. Ilang trabaho doon, di sila panimalay. Asa sila mubalhin? Ano yung mga pangutana, no? Recommendation naman po itong gipagula sa CDRMO. Pero dapat, aside from recommendation, doon ay mga remedyo, no? Solusyon nga himuon ang atong lokal ng gobyerno aron ma-address na among mga pagbaha, no? Perennial problem, pero kung doon ay solusyon nga makita, pwede po siguro na ito matagal o pagtagad. At mga palagi na, no? Ang tubag po sa lokal ng gobyerno, kung natay pangayoon nga budget para ma-address nga problema, di po doon ingana kadali, no? Ang pag-release o budget mo na nga usahay, malangan ang problema o di yun hantod nga di yun mapatuman. No? Muna karon, I hope nga di na makasinati ang susamang experience ang atong mga kaigsuunan, ilabi na katong labihang napiktahan sa grabing pagbaha mga katropa. Kay di yun dalim ang mabahaan. Labi na kung ang imong mga kabtangan, mga daot, gipundar ni mog pila katuig mga katropa aron makapalit ka ng kabtangan niya ang baha ray makadaot. No, mga sakyanan, nga nga anod, nga tumbling ng mga sakyanan, grabe ang experience mga katropa. Actually, kami di po may excuse ana, no? Among lugar po kani adto, grabe po, giingana po pagbaha mga katropa. Pero mo lagi na, lahi mo na siya nga baha mga katropa kaysa nang usual na ito nga mga baha. Nga ka lang muulan, kusog, dris, patag, adri sa ubos, mubaha, totoo, mahubas man. Pero kanang flash flood, nga gitawag nila, nga tubig ikan sa ibabaw nga bahin, mo na pinaka lisod no kay bulog, madala man siya nagkusog ka bulog mga katropa. Lalom dyan na siya kayo. Kahit bisag ang mga flood control project no sa gobyerno, kaya niya gub-on. Kung dili pa maayo pagkatrabaho. No? Nga itong mga kasapaan, pwerte naman pong gamay ra pong kaayo nga mo mudawat sa grabing dakong volumes tubig gikan sa babaw. Wala ang tendency mga katropa. Muawas yun na anton mo resulta ka na sa mga pagbaha sa mga lugar nga dool-dool sa mga sapa. Nga kung doon ay mga pahimanglo ang ato mga rescuer mga katropa na mubakwit, bakwit na lang yun ta, no? Muna yung pinakadali-dali na pwede na tubuhaton. Dito mo abot sa punto nga kanang na yung mga kinabuhi nga makalas tungod lang kay dito mo hawa sa atong mga dapit. May gani ang Jade Valley, no? Jade Valley. Wala na kayo sila naka-experience karon mga katropa. Usap po na sa mga dapit mga katropa nga kanunay po ginabaha, no? Ang baha manggod nga ingana dres Davao, tuwag tubag ra manggod na usay dito sa may Lasang. Usay dres sa may Turil, may Lisada, Lipadas River, usay Davao River. Matina mo ni madag kung sa paas Davao mga katropa nga ginamonitor kanunay, no? Kay pag once ka na muawas, grabe ang hatod ni ini mga katropa. Matina pangi kinsa gyud nagdahom nga mo-boil, pag mag-boil day na, grabe ka, dagang tubig ang iyang i-awas, no? Experience na to, pila katuig ang milabay, no? Katong pagbaha din sa may matina pangi. May gani, kaloy sa Diyos, wala na kayo na siya may awas, mga katropa. No? Ay nga na ang sapa pag once nga mo-awas, no? Pero kanang mga baha, di sa mga dalan, kana, ano rin na siya? Kanang matimingan lang taob ang dagat, dili kay kay maka ano dili kay makasubay ang tubig pa dito sa dagat mo na nga maka sinati taog ka ng mga pagbaha no sa diya sa itong mga nagunang kadalanan ha kana lang atong ginaot mga katropa regarding kinsa may mahimong presidente kinsa may mahimong mayor sa Davao City mga katropa I hope nga ma-address na ang mga problema ng pagbaha sa atong dakbayan sa Davao og ato panawagan sa mga nisakay karon sa politika ay ninyo sakya ang sitwasyon nga nakasinati o pagbaha ang dakpan sa Davao aron mo pahumot mo nga to sa publiko nga kamoy pinakamaayo no dapat kung kamo mismo nga nasa gobyerno dapat instead nga mo batikos mo musaway mo tabang mo solusyon kay kamo may nadiha kamo may gisulduhan sa mga tao instead nga sakyan ninyo nga for famulitika no for the purpose of personal interest lang inyong buhaton. Atong oras mga katropa, alas 7:32 sa atong pagbalik, nagapatang hisgutanan. Siyempre, atong pangandaman mga katropa usab, no? Ang ipahigayin usab nga State of the Nation Address o mga adlaw ni Presidente Marcos. Kaya atong pag-hisgutan, no? Sa atong pagbalik. Din sa atong pagbanag-uban, ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend Standby.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: Sa Clarex sana
1: exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, User Pharmacy, HP1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mama Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Usay.
7: Atong oras sa alas 7:38, balik tayo ni sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon ang Bulsay Weekend. Kinigamalita gyud gyapon kaninyo sa Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Doon na kinitulo ka mga benepisyo sama na lamang sa Fight Fatigue and Boost Natural Energy, Enhance Focus and Mental Clarity, Support Daily Wellness for a Busy Lifestyle. Stay sharp, stay glowing in all one cup, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Kay atong tagad o pagtagad, ang dagan pa mga gipaabot nga mensahe sa atong mga katropa pinagi sa atong Facebook page. Si Ma'am Minda Lapuri, ana pa siya, may buntag ni mo diya sir, may buntag po ni mo Ma'am Minda, no?
8: Good morning!
7: Si Sir Harold Salang, shout out ko sa among silingan, sigig og pamikil. Uy, anong ginapamikil man ka sir? Ito, ana pa siya. Good morning, happy Sunday, watching from Proctress Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Sir Harold Salang, you know? Si Ma'am Juliana Liano, maayong buntag po, katropa. Si Sir Juran, mga ganina, no? Sir Romeo Tan, Marbs, good EM. Sa gihapon, waypua sa pagtimbaya. Nga nagtimbaya, tibok sirip, gikan ni Kagawad, Romeo Panggoy Tan. Salamat sa pagbasa, way sa payan po ni mo, sir, no? Sir Tristan White, Gulay, V. Gulay. Maayong aga, Prof. Marvin. Salamat po kay sir, no? Sa pagpaabot sa imuhang minsahe.
8: Good morning!
7: Okay, good morning. No, stanan mga naminaw. Good morning, si Ma'am Nita. Alright, no? Sadagan pa, nagpaabot sa ilang mga minsay. Good morning ninyong tanan diha. Alas 7:40 na mga katropa. Di tamaglangan, din kita sa atong ikaduhang hisgutanan. Actually, wala ko'y kahisgutanan ani mga katropa. No? Nahingot pa nila nga, abangan, o unsay atangan, unsay lauman mga katropa. Kaingon pa ni Presidente Marcos, sa mga nangutana mga katropa, kung unsa ba'y anaa, no? Unsa ba'y lauman o atangan sa mga Pilipino sa ihang ikalima nga State of the Nation Address kon suna. Ingon pa sa presidente mga katropa, abangan ang susunod na kabanata.
9: Pinawa!
7: Napapatay lauman mga katropa? Huh? Pangutana po sa mga Pilipino, kung ingon sa presidente mga katropa nga, abangan ang susunod nga kabanata. Napabamila uman, Mr. President?
9: Pinawa!
7: Sa imong suna? So, ano na?
9: Pinawa!
7: Ito mga katropa. Right, no? Mara yung atong iatangan. Actually, huwag mga adlawa mga katropa. Atong atangan ang pagtaho ni Presidente Rodrigo Duterte sa katawhan. Pinaagi sa iyang ikalima nga State of the Nation Address kon suna. Huwag mga adlawa kini mga katropa. Hulyo 27 to 2026. Diya sa House of Representatives o sa plenaryo sa House of Representative, mga katropa dito sa kaulohan. Most likely no, kasagaran kung atong nasairan sa kasaysayan no, kasagaran mahitabo ang suna anak sa presidente mga ana sa alas 3 sa hapon no, mo na siya kasagaran gyud. But ang pangutana ni mga katropa no, kay ingon pa sa mga nagaatang mga Pilipino nga nagaatang, unsa bay pinakaunod, unsa bay lauman, unsa bay sentro sa iitaho ni presidente Marcos ngadto sa katawhan no, kay mao gyud kasagaran ginatangan na, no, sa mga Pilipino no, lauman pa man nato nga dunay good news no, nga makonsidera nato nga maayong balita or dun nabatay lauman nga makaayo o mapahawas sa kalisod sa atong mga Pilipino. Oh, wala na labot. Oh, wala itong bata 20. Bitaw, no? Dapat tayo bila uman, no? Kay, kung atong nasayaran magod, kung atong tanawon sa mga miaging suna, mura mag mga recycle lagi apon. Kayo, mga magnanakaw dyan! Magnanakaw, narito siyang kiliran, mga katropa, no? Si Isyag Ingon bang, kayong mga magnanakaw dyan! Galit na ako sa inyo! Pero ang magnanakaw ay naraday sa ihang kilid. Ang magnanakaw, si Isyag Ingon nga, kayong mga magnanakaw, huwag niyo akong subukan. Galit na ako sa inyo. Anya ang magnanakaw, nagpalakpak lang si atubangan.
3: Mapriso ka.
7: Di ba? Maunay, ay, si ano day, abi ako si Marcos. Maunay pinaka, murag ironic ay tanawon mga katropa, no? Nga, si pangasaba. Ako ha, I salute kay Presidente Marcos mga katropa. The only president nga pertindagana na papriso. Nga mga tag-as ng opisyal, mga personalidad, no? Di-aw, no? Yung mga napapriso. Kanhi presidente yang natugayan ngadto sa dahig no, kuya kayo no, ang mga klaseng mga leader no, na political will kung gusto niya ikapapriso papriso jud ka no. Pero ang pangutana diha no, ang pangutana sa kadaghanan, nganong selected justice raman ang ginapatuman, nganong wa man jud na priso nga kalyado ana si Bong Rebelia, pero mura magka nang for the sake of compliance lang para ingnon ba nga walang kakampi, wala ginakampihan. Pero ang mga tinuod nga nagpaluyo nga nang nasa katungdanan karon, murag wa man di na hilabtan mga katropa no, until now gawas nun pa man. Pero gani katong gamay ra kay kaso tungod kay naigo sa politika, grabe kayo makaipit no. Pinaka example diha ang naitabo sa Senado, tong napaspikas tampi ang isa ka duha ka senador, grabe kayo, wala tuo ang mga hulga no, kasuhan ganito ganito sa dihang nibalhin sa ilang alyansa mga katropa. Murag ano eh, murag ka ng bula nga kalitlag kawa ang kaso mga katropa. Nahimo pang presiding officer sa impeachment trial no, yan na dyan kadali mga katropa. Managingon nila kung gusto ni mo ikaw sa ka-official

0: Ano wa may congressman? Napaiusa ka congressman di mga katropa nga babae yang bana na himo pang testigo against kang BP Sara, di ba? Wala mga katropa, mga kaugma, maingon si Presidente Marcos, mga kababayan, yung mga magdanakaw sa ating kabaan ng bayan, lahat sila ay nakakulong na. Palakpak na yun ang mga magdanakaw. Di ba? Anay problema diya kay Selected Justice, no? Muna kung iingon na, kay ingon pa nila mga katropa, flood control probe faces fresh scrutiny as Yuna Asuna nurse, no? Ingon pa nila mga katropa, siyempre, ang ipahambog na diya sa gobyerno mga katropa o ni Presidente Marcos, ang iyang investigasyon sa flood control na ma-mention to mga napriso na mga congressman o mga senador karon. Ay, wala na yung congressman, mga senador karon, no? Mastaring sa suna ni Presidente Marcos, no? Kay accomplishment man to niya, nakapapriso siya senador, pero kontrapartido lagi. O, diyo nakapapriso o mga kaubans partido nga naapil dito sa listahan mga katropa. No? Mga nakauban mga senador, mura nag irong buang, paghot na lang, patagag paghot, para dipinsahan ang presidente tungod kay pagwans nga dili ka mo paghot, pabors presidente, ha? Maapil kag kaso mga katropa, labi na kung imong pangalan, nalito sa listahan mga katropa. No? Asa naman tong Cabral Files? Anong wa naman dyan to na nipagawas? Kato, tinood na ito. Dagang kayo itong mga pangalan dito. Wa na, apilog kamatay ni Cabral. Napangutahan na ako, namatay ba tinood si Cabral?
1: Pinawa!
0: Bitaw, napangutahan na ako ha. Dagang dyan, si Bunuan, wa na, absuelto. Si Romaldez o si Saldico. Si Ramag-ingon nga, nanas ombudsman. Pero, pila na lang, hapit naman ilang termino. Wa man dyan na priso. No? Pero itong mga senador gani nga nag-imbestiga about sa flood control, nga kalaban sa administration, adali ya, pas sa alas 4, preso na yun. Di ba?
1: Binoang!
0: Mga dakong binoang diya mga katropa, no? Di na ito makita ang tinudan na diya, no? And I hope, no? Nga doon ay maayo po nga maatong atangan po sa suna ugma ni Presidente. Dili lang diya focus sa kayang gipagpapriso nga, lata kayo nga, pamulitik ka, no? Actually kanang impeachment halta mo jud na, no? Actually di, ang pagkasagrado sa impeachment process, no? Nana sa atong constitution for accountability. Pero ang problema man gud, ang impeachment ginagamit man gud sa mga politician aron gamiton lang himan para sa ilang mga kontra. In which mo na karon nahitabo, no? Ginagamit nilang himan against sa ilang mga kontra. But kung ikaw gani, dikit ka dito sa administration, bisag nagagag sayop, ah, did you ka ma-impeach? Muna ang pinaka last resort nila mga katrupa, kung tanaw nila nga tunok sa ilang tutunlan, kining usa ka politiko na perminti mag number one sa mga survey, gagipangga sa mga tao, ang pinaka the best nila buhaton diha mga katrupa is i-impeach. Yeah, paon sa pag-impeach mga katrupa? Himuimuan kag sala, no? Bisag wala pa kay sala, i-filean kag kaso niya, aliado ni mo ang mga Congress kay bayaran, paldo sa flood control. At siyempre, ma-forward ang article of impeachment dito sa Senado. Pag-abot dito mga katropa, kuha pa kay sala, pakitaan niya sala, no? Naging nila nga fishing expedition in which muna karoon na hitabo. Gidakop ka, gidala ka dito, o himuan kag sala, pag-abot dito sa trial, wa kay sala, pagitaan kag sala. Ikaw ning awat og kaning sanina. Ikaw tanan na lang, no? Kung wala jud sila makitang sala kang BP Sara, apil ang pagpatay kay Magellan, ipasangil nila kang BP Sara. Samtang wala pa ultimo ganitong pagpanunggab sa sheriff, ay papanunggab, pagpanumbag sa sheriff, giapil man gani nila gawa sa video. Wala sila kabalo unsay ugat hinungdan ato. Basi gatong nakaligis og itoy ang sakyanan ni BP Sara, iapil po nila dito. Ay, ka-problema mga katropa. Muna ko sa ay, no? Ugma, magsuna ang presidente. Makaingon tag. Dapat ba ito'y lauman animayo? No? Ang presyo karon sa mga paliliton, para tinataasa, no? Tungod sa impeachment karon ba, nakalimot na ta mga katropa, nga ang presyo sa gasolina o diesel karon ni saka na po balik. Di ba? Nakafocus na sa ubang isyo. Ang presyo karon sa diesel. Sigira dito sa Middle East. Napay Amerika nga giuto-uto ng mga Pilipino. Nakikistorya ko no si Presidente Marcos kang President Donald Trump. Ang ending di ay 12% tax atong 12% tarif sa atong mga produkto nga atong ginabaligya dito sa Langyaw Nasod. Na, di na mahalin atong produkto dito.

0: Amerika kay gusto mo palit atong produkto nya, mahal naman kayo, di na mahalin, di ba? Ang ending, dili ma-promote ang atong kaugalingong produkto sa bang nasod, mga katropa. Bitaw, anyway, no, tanawag gyapon ta og mga katropa, ha? Malay mo doon na day maayong mga kaayuhan atong madunggan gikan mismo sa presidente sa iyang ika-5 nga State of the Nation address. Sikat to dalas na niya, mga katropa. Maningkamot, dapat busa maningkamot ang presidente diha, no? Na mapakita nga to sa tauhan, no? Sa kaayuhan, sa maayo alang sa atong nasod. Kay sikat to dalas na niya nga State of the Nation address kon suna. Bullseye! Atong oras, alas 7:51 na. O kita maglangan, mga katropa, dinikitat sa atong Today in History. Karong adlaw, ang samay nahitabo sa atong nasod o sa tibuok ka, Pilipinas, nining adlaw, mga katropa. Hulyo 26. Ni atong Hulyo 26, 1969, si kanhi Presidente Nixon miabot sa Manila, mga katropas, dungan usab sa pag-uli ni kanhi Miss Universe Gloria Diaz ni uli kini sa Pilipinas human sa iyang kadaogan, mga katropa, og naangkon ang corona, isipi na kamaanyag nga babae sa tibuok kalibutan, mga katropa, sa Miss Universe, mga katropa. No, nitong July 26, 1969, no, si the Global Center Attention tulo ka mga historic event nga sabay nga natagayon din sa Pilipinas o naniini si US President Richard Nixon o ang iyang asawa nga si Pat Nixon miabot sa Manila alang sa usa ka state visit, mga katropa, no. Muna'y pinakaunang world capital, first world capital nga pagbisita ni Nixon human sa Apollo 11 moon landing, no. Sabay usab nga miabot sa Pilipinas si Gloria Diaz nga gikoronahan isip Miss Universe 1969 nga miuli diri kinsa gisugat sa usa ka welcome Heroes Welcome, no? Isip usa sa pinakaunang babaeng Pilipinas nga nakadaog sa maong usa ka misteryosong titulo, no, sa tibuok kalibutan, mga katropa. The event intertwined with a global fascination with the space exploration showcasing the Philippine diplomatic and cultural significance sa maong during that transformative era, mga katropa. No, si President Nixon milandin sa Manila International Airport og isugat usab kani ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. og usa ka lapad nga pag-welcome ang miabot usab, mga katropa. Gisundan kini sa Apollo 11 mission og ang mga astronaut nga sila Neil Armstrong og si Buzz Aldrin na himong pinakaunang tao nga nakatunob sa bulan, no. Niadtong higayon na, mga katropa. Alright, mao ka natong Today in History. Samtang sa laing Today in History, karong adlaw sa mga katropa, no, dito sa Amerika, no, Hulyo 26, 1775, dugi-dugay na din, no, portal system sa Amerika unang gitukod, no, dugi-dugay na, 17 para ini, no. The US portal system is established by the Second Continental Congress, pinaagi ni Benjamin Franklin, mao'y pinakaunang Postmaster General. Si Franklin nagbutang sa foundation sa dagang mga aspito o karon doon na nay mga mail system, no. But karon nung panahon na murag wala na may mga postal, no, post office, kay high tech naman karon, no, may electronic mail, pero ginagamit pagyapon na, no, sa mga korte kato mga importante nga dokumento, no, ginagamit pagyapon ang mail, pero mo lagi na, no, kay na may mga private nga mga courier mas paspas man, no, sama sa GRS, LBC, unsa man siya, no, mas paspas man diha mo nang mabiya jud ang serbisyo sa atong mail na sa Pilipinas, a post office, mga katropa, sa paghaton og mga sulat. Pero sa mga legal nga aspeto, mas ginapili pa pud sa mga tao gud ang private, kay paspas man gud, no, itandi sa atong postal office. But kung tanaw na tong kasaysayan, mga katropa, nagsugod yun isa kanang traditional nga postal office kani adto sa Amerika. Bago pa nasugod, ang ilang tigbit-bit, ang ilang courier, mga katropa, sa kanang mga sulat kay nakasakay og kabayo, no? Pero karon wala, high-tech na, no, kay nakasakyan na, na. Mas high-tech na pa yun karon kay electronic na, no? But una kining gi-establish sa Amerika niya itong Hulyo 26, 1775. Kay man atong Today in History na hitabo sa atong nasud Pilipinas o sa langyaw kanasuran alang sa atong Today in History. At ang oras, alas 7.55 na, wala kita igong oras, hinahinita kaginod ka tropang Royce, no? At ang inyong musunod, ang excited Sunday, kauban si Sixy Sassy, no? Mga nindot ng musika, inyong pag-atangan mga katropa, dinis atong sibihanan sa XFM 89.1 Davao. Siyempre, unyong odto, ang atong Central Weekend, kauban sila katropang Andy Cauzon, o ang atong bagong minyo nga si katropang Marvin Ibano o ang iyang kambal, no? Bagong minyo, sabay-sabay yun magminyo din yung kambal, no? Sa nakatuig, di ba sokob ba na? Ito kag sokob katropang Royce. Ay kasi magulang sa ilaha. Ingon din nila kay sa kanang dili na pwede magsabay og minyo ang magsuon sa usa katuig. Katong salida ko ni Claudine Barito nga sokob daw. Pero amot lang ha, mutuo ba? Di mutuo si katropang Marvin ana. Kambal man po sila po, no? Langan magsabay sila gipanganak, siyempre. Sabay po na sila isa katuig nga magminyo, no? Ang akong pangutan na, sabay po ka sila nagkauyab. Kisa'y una nga gisugot sila. Bitaw. Congratulations na kay Marjo, no? Bag-ura po nagikasal mga katropa. O si, siyempre, si katropang Marvin Ibano, nagikasal na po mga katropa, no? Ako maingon sa inyo ha, welcome to the world of maanso. Anong maanso man? Siyempre, maglaban na kaglampin sa bata, anak pohon. No? Bakag magmatag ang kadlawon kay mag-ilis og diaper sa imong anak nga naghilak. Welcome. Good luck. Anyway, alas 7:56 naman katropa. Wa na kita igong oras pagpadayon sa atong programang Bullseye Weekend nining adlaw Domingo mga katropa pit sa 26 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan sa kanindi po ang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, kini ang katropa Professor Marvin Pineda, kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Glasgow.
11: Ako si Don, sa kamaestra.
12: Maka-ulcer ko.
11: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Glasgow.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
4: Xanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Kahibaw ka ba nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
15: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances.